malogero ya lala a khala ke na ko khala ya he mo were malo hiha ba sha ka mo hetre ka ke na khala were tie la masi am to koira lo har mun ta ke ni gora thanu mi lo tu mi lo ko mi li ni mosa ni mi we to lar di bronze ni mi te ko solima o na ka ba ene ta mo kwa hawa naili no hem phaye sali mo kwa hawa pa jire ke na ko to ko khutre ke na ko meli a to kontre ba numana ni ha o ha musoro ko mi hiwa mata na kuno hatiwa yalla yalla.

0: Munira nyu yithele ibona phi?
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, niyo ka phela pa yuswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Kore receive.
0: Mkino lela ni siri sangu. Mukume ba he.
3: Bala ne tu. Ngarani ba miraba. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahanywa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota wotu mayoja nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya niyo siva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka so siva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hie wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele orere la uviena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uvu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Mune ira nyu hitela ibona ape.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Niyo ka phela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira. Amara karimu emelela. Nino kanda na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya niyo siva niyo singiswe la wihana wira yoja saka so siva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubawe mwatele orere la uye na. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uvu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: Xenulo Guerrero Herrera.
1: Ayo, kunori.
0: Oh, munin pa ka sopa, hoye.
1: Sopa? Yolen lentano ikinin pa ka sopa.
0: Wason to, mumurmela kunori. Kunori, onni pa kanyua sopa.
1: Bravo, sha. Mashi kunori, kayon pa kiliwa pahi sopa.
0: Akuba.
1: Isiri saka miya no, iyoja saka sotene kimurumela kunori. Okale musoro, okale musi. Asopa, fishawu, niyoja sotene sinkala sosiva, niso unke la sana.
0: Monelele minkelo sinji pale, ni mukalihe sole sanyo sole hivilele murumela kaknori.
1: Hey, munikelo moto umakubansianyo.
0: Hey, koro wabo mikinro wani, kinro wape ya muhusi haka kimurumela kaknori. Koro wabo.
1: Nira nore rana minkelo sa knor.
2: Oonya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyoho mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
3: Radio Msambiki mshudio wa mpula. Madhuri kubari hantisa panyira na mawani na mawani sa panyo keke hantisa kama sika msa panyo retu wa kule ruchitu wa wa memba. Wetu wa kama nchitu so memba werati umunapa msuna kala portu. Mtini na maniguwa na maina muna yaseki nhe wa retu lola hati na muna panyanto ishikali ayo. Muna wa retu lola wa kule ruchitu.

0: Radio Mozambique wampula mwakele makumaswa hu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hako hu ana mawani kamasa kamasa uluwana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere ikande ireta. Masi wote pashwane mkwa hola ni nkwa hako hana muhina maureta wa ovelu wa mirima ni norapea kwa olera. Va mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mamudu Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihi. Nilanke mkwaha wove nyoradi Mozambiki wampula woka lira ni UNICEF mrua mpaka Omwemba. Etushiruti Omwemba masi wote pashwane onapera ozeru. Ebarua ni yela nira huu. Niko hii namu na wakubele ndia ureto la wakolera. Mwotasheni ana mncheni. Ewenria ya wisha kiheria mpaka oleva inamunasheni sinikala ya mawani. Ikale lo sorata. Omana niha ovukula iye so wotiwa ipampori ya solua ni mapatu lota wakolera. Ni wisha kiha waweto ya kasekena kusambi oitikele ukumelila ureto eneo la mawani mu. Teitu nira hunivanyi hane wanvane luangu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno ozeru o napera. Nkahaya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntuna na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani, kina wero yoko tomola. Kinkala napera, zeru, kinkalaka. Napera huo, ozeru, kinkalaka.
0: Omwempa. Nkahaya, munu waka nave uolo pwana kala ashulu palia kala vanli arnako pacharata mtokwene ala kahekini. Ihali sheni na vinsena nanyo?
2: Nzanaka Francisco Opre, kinilavula o mwempa o napera un.
0: Mawani timu umu?
2: Haa, mwanya kademo.
0: Mtokwene?
3: Denu vya jardore. Kinilavula o zero napera un.
0: Ayo, katuna toko opacharia kihakuwa vahamolu moshima ya levale araru. Wako ha amtokweni alano wi oreto la wakolera onromolasiwa mpulenio la kumelo na yureko memba yo wokala opi ya kau eke kai niwe tente sai maisana maisuri mutano hai hai au lakuta makatoni rawe mu ozeru
2: akuta makatoni rawe mbashite palo afetari mwetana 2025 akumele mbashitipu hatehi kana tulatale tira la okumela to sono walale tsambo nuwere atya gamirimani mashilani tshimakele hospital yo akuvea kia lolia nano na normal
0: gaya ti ene him mamro koraka
1: ti ayo ni aprokana nan tsa wa onto thera namma ani oran masuniti kini hanuti kini ha masvale khanin tsu lo reto le tsa wa ya vale timmo vale kahiona kin tsu wela. Nasinani tumakala shpitala napu ya ane nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole ale anikali hera le mwanene nluku
0: mwemba mumu kuye mahawa kolera
1: ahavo akala ura kina wata hawa parisi parke pairo ahalu lava ahava juwane ura fulano fulano hoku kolera yore
0: mkaya kinro tupani ya masu ye le ntukera kan hera kamela ne ke die le la ba hona ke nko wa phanya ha ha to you ah so vera ne ke wen no pa hi o ba ne la o thekula o le li hana mukhalelo kan le ho wira mphaka o melo mphaka mroto nka haya mrokora ka i hali sheni wa ne muzero mumu nsina nanyo
4: ra ne ntani
0: o re tro ni wa ho
4: jambo
0: kare ko ore tomni wa kolera ri hai we raka sisai
4: wanya ana na wo porari manmo ore tia ro tia
0: kaya murokoraka sina munadi keleyo epalu ya kumele leno hate sin kumele wa kuta maka
5: sina naka Elena Manuele nime arin kalo zero Maha wa mirima nitamu nimeka hapa taru hospitali, ashana, kararu, mashi nkatuwa letuwe wakumaya, mashi kanidolia utapua, kwa shukura, ashana kale haiva hati alta, kahabo pwete ya leo tene kihawa anuanin. Kale kwa utepo shukuru.
0: Eni kumela haitu enene ela? Mwiniru hai?
5: Nkintuwe la, so miku unaliti samu paha ashana kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Etwe ne nkhumaya kitswela tsela tempa khava soko na la chana ka lo rea ti apahe
0: na ro korea ka
6: ame na patili ne mi aro kini wa tsombo kini ona tsa moretola o miru manula tsim kuma ka nintuela makelo ha tsa mo opora no ra phepahe so allah ni ni tsala ni ro ani hospitali pua akina nkwa kina mbona ah
0: babo ate pele shi arana mane athwalwene alopana thiana
6: ulupale akhani hotelo ana wasatari
0: amano muniwanyu hata niwa hoba tie yo irane ye mawani mu
3: verta de kunoti alopale ana mana thotane ama basharzo aya khoya ne khoya hala ya ne hal
0: a ele hinyima ya lan no wiruka akumela no khomwe ke kai
3: è verdade yani qua
0: nimpa hera nivane lo hoyola e come lo mawani ma 01 ka hederia vale mayala indro 01 una pera 1 o 0 o distrito wa mwemba e monaka atunaka i kilometro bakane sene ne o vila 8 km ba i kilometro 35 nka haya alu pali va a khala mapuru makina kwene anche nundriwa o himie pahe makhale lovate hata mudetheni o khalo kumela ka orete ne yorola ntoko orata wo me khata wena munjene etusheni ni variwa mawane munikhalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe to ni hemwe
2: tiboko para njeni yavate nivele ke kora bhata ke parato andesh nata na na mathapa ni ne thwa pe ha no nyawa ora bhata mathapa le sa ne ne manu ko hala na pya ka bara unditari ereta mere man
3: adam pe gna ma ko le ma nyu la ba jing hima cho ta ne ti khalwa ma jaru ye kran thwa vir ka ni hiya
0: na ko le chan te vi mere ka ma le ke la ka ye miya was
3: Hola hola moño la va erzota en de barla jambaria va te sobre o conto la retruza para que poera tanto ah o cuesta rabe para tu rabe mata para hacer oña primero o hay que ne sabe oña wana para que te dura kera kenya
0: mai van hima wirwa ni vata no rata yo le batukoni andrebe hi kwata kwa Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekaireta sei ya siniponyo maha kwa sokumela seyo sinikumela ndirwa moneke ireta samatata ni mona nara muhao nyala enikala sheni ni bari enikala sheni shana tiana
6: yuwe mawanyi humo moni nivela vateni ni rapi parato ni nivela mpani ni nikatekuo ikaruko ni nara piha so hire tra un kuma ikanintuela nimakela ona pae ye tutsote ni nivara
0: ngaya yo kala vanjene we himeni atu aniwuria masi anivira arna ihime tempiaya ulerne poswa yo kuneliwari ha
6: ni muri utashi tini muri ehu
0: labe akala an labula lupali hala yumiru
2: ni fundinari ehu e pairo hela no evelana nenna emota manno vale wira onata le tinrele humatsi amuro shankelo khala kara na rava le wo ninni pitsa nurika athwa ninni pitsa nurika matsale ankala e po vunjan mane posuile ku khala ka emota ya vale ki ya kana thumane re ni re hala bani re le ke matsale amuro ale
0: ba o khala labeka
1: Que era la vela ni un poro de carro, morro, mambo, vela ni un poro de carro, está ahí, caninchuela. Mas si tenía un macale, lo mundo, la perra, un lola, ni han, fontanare, mas si fontanare, catinis, river, porque canitoale. O havo, zer, por ejemplo, vazer, vava, o havo, o shelle, cantoatu. Que iba fontanare. Ni nuzar, ni pronomoso posto. No posto, we, caninto, ahianova, vazer, vava, ni unguria, we, ni fontanare, remo, ni neverush cola. Nile yo posto elele kula semane na hononea e hononea ka hinin ram mapus e hononea ka hinin ram mapus porque e have ya ka to haki to jmil quanto vavele ya hewa kunyamu kuni bahata sapau certeza kanona le tfile pote ke bale na na uzare mate ale nani khala mannene no uzare ni sarte zo le nani nani khala mannene bana motsana kanona le tfile ka ke bale te wala na ko ntse ra ka khani ntse le tfene so ni na vekela hi ano na pera un nonno ni ni sofera ri vincere ni mate ni re fontera ari a pinli la pera ntero nena pinli o scola ni novo posto ni posto ni na wala no scola ti awena o posto ti awena ni ni wala na mate ala va posto ele che pinli nam vekela governo na jutari anuan le permen ju a zerva vanuan le ana mentari pinli e mota etipio o le sheni o sheli e mota etipio nu meyu na va bo na jutari atoma na thapa onthapela governo yo so ana jutara le tito mogo parece morare lo an roholo
0: aba mohinya bai we okara wa kuma ka wiliwa nyu sapao we sa certeza ore toro la kiwa te peshiya
1: kano nale masimitano yona feta ri vincene nani phelo khura na yayo ru broken tun intun kwawe kan tipana poti oliawe nonno kan intona muhimera ne inhimiaka Invekela ka kuverna na shutari anuane le pusu. Bazeru baba ni na phele pusu hi kanirina renira pin lisa ni oposto ele latirna tinchene. Ni na safera kula simane na hononea. Ni hononea ni ramem. Ni thula ya fetara le bazeru baba tuwa fetara la ya ba. Pako le shenu. Bana ba nkintu ela tho.
0: Ni wiwe ka lupali hwala. Iyo khale te input ko wira moneke atuna ka Oreto la nakala tho kolomuliwa kwa masini mawureri opa he moha wo thomika champion sa masurela urumela ki khala yeyo
3: ha thiye na ba kala pasu bir tene phanye na so ferer
0: ka yo ka thole ne himmela asire koraka wiru masini nyu muhera wale ma ho phanya kole rola na ni nywe ne ya heron pako shipritani bululio mtikelo wani mwe entre ha yari masia wo moka champion ne au ladia wo moroni himma yetaka se sayora maro mari ma mwa khanya so duo teni ala Muyuolela
5: menkinchuela kalawera yarimati kalawera kiyarimati menkatuela setuyo kanumona chamopa he sone macha tampeni ni soferere prekuta shuo nuni evela tale ninchi va vince ne makaluanela na machale na tembekele hu era macha o pena meno chuna mentarie mano vale kininchuela na charihana vale ne nerwa muromwe ya uri hana mwana yale kai ke vale maji yale ya ore yale vale kai ke ke maji re teni tswela ka
0: ka hay mai a hu pushu mo hanu ru amasi muzero mu munapera mu anni huvi hana ana munjeni ma ure lwaya mu hawa ye mika jampea samasi
6: a na nu ni evela ni meli na kala uta sheli o sheli yo a zero ba ba ni meli maji a kapita wa ya zero ba Papa Vita o sheli wo ataini pirna maati tone hui e tona yeya ninni hawela vinte ninni makelo anelana wo posto uwe ninni rwa wo puti ana tsa uwe ke sa maati burke na tsa la vinte ne sheli re at vinte ne o tsero na re at vinte ne o tani lipela uwe
0: mukhale lo makathelo a thuiku wo pa he ani hai wira ne hinya nakale khala ku maruwelo muturungwene oni hai
2: Imagine ni lesha tsamba to ka thavona phelo ka thanindwa onkhupure ni we distance ya ntjene or onkhupure wo tindwe hore eh le ni venyere ngwa
0: mmemba mo vira mo khupure
2: ah timvenyere ngwa hore eh bani totale ka tsiro ni rimpe heke ni khutotela ka na rwa balum bavesh pele me shudi vira ka nankha simalan tero tresti ya ni na thurwatho
0: ah tuna ka mutundi pintelo warre kuwo o vaka wanyetho Amata nuwani we yori heri yodigi heri wiru amuni hay mazin ro panyo
2: ni ri hatam maha so fermente amati wiru ka yo pusu muni ko na wanaka wanra ka kavale kara kavale uchi suki ngwa ka stress onelle vale so fermento inchene
1: ona komentu teretora ola numa ororore palti mano nare ale palti onwanki na ku onkusha palti otikhela uwa akhalena primeru vale mano ngwole thore palta ka kanura ekhoto yokela ba Porque mapura ini ankhala mati khumpire zarin thubanya tere tsora ora kin ropusu on khoma uchi sugran kin ropusu mase hinin nun tele he khobati ho ora ni ropusu kanwalo phiya we nimphaya paltikina palta ka mano ke phai mano ke phanya wa kele khoto tie ni re nyura yanu e ka shara na tia masini ka shara na la tuwa ma tia la la po su khuwa wa ta kani ya ona ta kani wa patari te pur ka tini pura ni khala na ma huwa masu po su khuare la wa ta kana masini na ta kana ni ni ruwa na na khia divana la tuwa ma ti bana amelie ma ta la pur ka tikina ku ya ya tambuku wa parasi ni bana ni thola thola ne ko hanko an pai mana thiana tirna havara un thola thola pinata mun khwa la se aru ra mate ala la parasi nan khape la ra parasi khape ke hi opu su etriki na a ya le ya tara tore le na ku ma tara tore ro pus on nin ro re palti on wan kina ku kurka ke pa chere mu khala pe tirvera piso no ku shela no tik on wan kina ku e pa ta ko no wan shaba lu tukule li mate ale an tukulia kwa tsinkora han walo tukulalia mi ko khumara kere ko pusu empa ye palte ka otiki timi kare primera piso ame simin ke phayale palte yo kele khotroba timbe kele humata ala nameli ma puru ala la menli ala la yamvuku atikina bana yo yo ka theni ni ka thani ni rapa so ka hiki etu yo khuma ento ko mawereli wala la basire ni na hime wera onyala ka hiki puya kala ora tawata na tingwana
0: ya himmale mama hikuna fanya ne ahu chirutwa erati na ria hu evile ona mapa e bairo kama sakamo sa watunyo shosina mashele iriwe o kala e baluni kumela mahikwala non rahu urumeli wana mane adish kartavele nkahaya e muzero mumu na pera mukanona ne kujua ka adish kartavele rihiwa muhimye ne omoroiwe ndo thana kuja thomas ne rikana hela na rohano wane
1: ayo kimbanya hapro ka adish kartavele mina matota chinchene khambaranya uzare sana Puruke mapuru makinaku. Opara shimika aito kopia. Wala kini pia. Kinona atipie malikiti. Mtu wapuani wa atipale malikiti. Elishu kintela mwemu. Otala vala orwana nipuru nikinaku. Makala maaya. Kinona intelia kamatikoko. Ya rupepula andrani ya tereta mentu parea. Bano mumu kaninzi wala uzari. Tishikarta vele kwa lukera nipuru nipanyo mushitarata ni natikela. Vale nkintuela. Vale tishikarta vele. Bana reta mane nen luko ni pora na banking ku moli mpuva yetu no na kaso so uzari usayar to kan ni tola uzari porque te shkarta vele tiona nara o paya ni porin tikelia khurupe pula wala ni khuto nyele khunyake lanyu uma itole kamunje yolo wa manera tinna nara nin kunyo ti wana la tuye yo o panka ti wana la panka ke yo yo vir helo na nara u yo rera nina shutaru yini rupa nana mwana eva mas Perico.
0: Kai, alu pali. Adiskartabel, mo yo mai ulan no turuga, yo rera yo kala we en nikana kali herna mane rupani rupai kobe en eventually. Maji yo wopi ha.
3: Ayo. En rera no istar mena mato twale. Ana mala wa haza kanta baza, ana reha e da kallan tado ni honne, wa ka ma gul shawule. Kendo mana re maji ene tola usar mena mato toyo mane ro ri hela ana ara ta kurane par nona ayanne
2: dimbavo skarta vli tu taria vale mina mato tfe tipu kan kontorlare matikhelo purke ale tantuela tinira ngwara kungwari haka depo shoron rulele apmakela unjathi tintuela ya anene
0: tubarki balo ganyu toko mana mamlo pana yore lawa okalawe kamro ikalon wari hamano tshikarta veli masivan tepesha anikala ashari hu ashirukuri hu ashimai hu ashana shitiana nikana hu mawanyi hu etisheni
2: andebe hava tepo ashana shitiana nikana hu mawanyi hu ale anu ankala na anamanale anawari hanamanale tini tuela tepo ku okontorlar
0: Barki balukia
1: wendera
2: parolo kampaka othipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mwai para rupe pula vale buina nara
0: yorume la tishkarta vale mama eruwa hai omwempa unno ama yala nuhakule uruwe nira ni ayo mayuwele anyo nyua rati Mosambiki ona mapa uwe rati nino bukalo mosario etwila eri hai mama hikuyala nikala ni hiha na mwani ala
4: Maha ogere stavi yo yo.
0: La be. Diskartabeli.
4: Yo yo, wetu tswela gorobole.
0: Kabudula olo na uruli wanorihiwa, so nerekezisa. Kabudula na mane oni werwe norihiwa.
7: le tuelo onesha opanka mikin tuelo romola nihin tuelo panka to panka to matikello kanin tuela bana bale na mwari ha mwanole nimakelo kusa unrula utikela instarata ni momwe bane pulele ya wavale tina kupia purwani ya kamati ni mwe bale kanin tuela wala fitike yele pwini porovekare mirimane bana athwakina ku anikusa phurana nesheni nlikitini bana athwakina anastaranya kina phankusa putikhela ka starata nimwe yanrularu ana vangi ntswela ora fitikitiya ya skirtaveli yo walani mirimani pahe ngitswela
0: ngaya murukuraka
5: tsitsama kanintswela usa rehina mina matoto so nintswela ngwari hama amanolo hiyu esheni ore kina jinneme sirebere para iruse mashipara uza rivata vale vale khinintswela proke hene nanrula mama nole ni vata vale khane thapelen likiti nin rihela mathapan ore kina tinkusheta ho mathapa lo apea
0: varinta mwavo
5: varinta mwavo
0: enyewe
5: baba mathapon kutavavo tintine ukwapea kamashikarta vale eriva mwana hiruse tinre huro ape mana vale ore kina yele shkarta veli le tenne provekara na mana le vate vale ma kini ntswela uza re proke na kushela ni hera mun likitini mwe una ka hi ke pepele ni pepele o thola thola kina ra ko ro te pa o so ferero nu were ya tsi ya ma shi te hini ni tswela uza re na ma kathiana ni re mena matotho ni ntswela uza ru hi u bale pa he ba shi wa chavale kini ntswela lukari o rwane la
1: Era la anna mina matotho tsinnanario hiyo athana khannanaria atena hi mera ka mina matotho tse kwa ka ye manena nduka ni khali hera vale tshikarta vele ni tipeka likiti kuko cha kun cha thike memme o tsala ka ni khitake llaka tsomme ba parasi morare lo parasi ana puya ana shinta tsike naku
0: mi on grosh kurla nimpa herian lo ni vanela ka ikumelon ona pera kinu maliwa yarwa yarwende ne mukwa hoyele shwere ke wendo pahe me ne ro mata mana kahe kila tele vale kahe kila tiva a phanye re rula ayo ni vane la mahau luana ni oreta wa kolera ovinre mwemba mu wote bshone ona perano o zero oreta wa phanye kumelo adutu na himena mane ashithiana shilo pana papa nsina naya maorete ni yolola wa mirima niula akina ni mwira ya kole rola aisho vereva uwe maya wana vetu kalevo mwahawa monu wa kola kine wapanyi kwa hiyo mikrofoni ila nkai halisheni nsina
8: mwinche nwa kina ajimia mili kare wantokaya
0: mwemba mwemba
8: mwemba mwemba mwemba ayo
0: nkai ya mai na vinsina
9: amita bibiashi kinkala wa zero wawe nukumwa

0: ama ya la no tahi dana muy a venir la bula a na mu ko kwarea pa en caja ya vanto ekina ku evir evinre hate evinre mama kamu amunankaya la la no malovira katepi he waso mukallo lola wo tuela mawani mu na bona hi atwala ni gwerre nto ko se ye ya hi to samerema ni movelwa ikina ku saite kusha poto thorana wa pulimithi
1: annani panyula tikina wanan khayo ho wa mu ya khapinli ni lepiaka pora ni na okhuaka bahalu le pani nu penyu numara lepiaka nu penyu numara lepiaka kakantana
0: Mwana kaya wavira mwemba mu.
1: Wavira mwemba mu ya kapinli mu. Mweturi, mwetana. Matati hii ya narupala mkupure. Kupuro lovo la to teno rano mpako mamati. Kahuro rana le maanu rana le maati ni. Dicha thala mwanene luku walani unituwela. Mana kia wakunya na walu ulepani. Ninale pia kanone etu, kanini wetu. Kuvernu nutini mvekele hura yele nkale hule pia rile nini tikini haa. Ni nupati na umaramu hawa likushi yona lowere ya ni nupaya hawa kwa hali manaya hawa kwa untata letu tihononi aletu. Kava kumale wera kuvernu unualehiano naju tari wera masifa ayoni ni makalo lepia. Lepia hii ni nilepia. Akaneta kumu kanhime etu ni kateru nukihime etu. So hiyano ni nitikini wera enlepia hila kulani wikilela. Esheni upuro nava ni hane tuvita.
0: Nasivaya pia amwana nkayao, ampia pahi anakupa birelo samata kina kunaposha ipasanya bukalo ni hai, konte pesho wala melanto, ela turia huna hinya wimo neke bamasi kakanle, oratumuna nkayu duela tuhinye enriki wamasi.
1: Uhawa ni hana muu, puruke hina arupala mungkupure, emata. Pana mata yoto kupia totene torani ya matini. Hini ni soferer muvinche na malielo kanirina mathapa pielimo ntokoto na alyamwe mwe mitano kaninjwa la kona lote pa mitano baba kaninjwa la yowira malielo ya alya mathapa ali hini na proveta rin hi ano khanya teshi hurothu mamwe masiva kanirina manera ah so soferer mu ni sofereri ni na lepia kaninona ematati hutoroa inupati huti na lepia kaninona na mwempolo la no kanintuwa la manera tinkalehu vale nuwania kiali ya kunya vale tayi kanintuwa la nipuro nana nkimali hautuwela
0: mai lepe kini upiyo yu mai kini morwa kini toko kakoha lupalinho alano ama nankaya kahiyanu mimparupa hanivira ilapusikina kuena nivirong hipiti pahi anivira vano ya virasa amu nankaya hata sibula seo sinrupa yeyo kini tepa onana riha mukale lolola ni himya hutawara rola hin nimu ni manani haka na shinana na mawani kuma tomu nanka ya wero vire la basulu atwani haya ya halak ta kuma ibula ntoko seyi
2: tarupeke pula zambu dhulu pale zinina riha zavate yere na vira liwale nini riha kukala ka mashi normali ntoko za akala mashika zinkala ntoko za akala ukala wira ya nanara vale kulu kihia kinilika na tonto ntoko za riha eni virikana Mashi epa nini tikula yeye miyeo kala kawera tena mora bora tena upate ukuvira viri ya kambadu moteno haya na alu ulepani nupenyi morale levali fishani hiyo riyo tunku. Kawera na hiwe ilio ulepia hii koni laka wa roho nura poti kinava hiya ndarelo niti nukumela lele. Mane lapo taku hiyo ninona nini wakata muhima kata kaya papi kwa ushukurela ahimore nupaka kwa vahiyo fulano mwane hii mwenye humo kanintuwela fitikitwe tenuania kia vahiyo kia tuwela. Kala gadio hini ni kala moti kula
0: ba a certeza ya maduro mama kama yara no nyuro mama ka heto ko virhu sapao mo ni certeza atru no ma kala him varla mote ko yonne sai
2: a na him varla nte ko kano na leto e akele
0: na retro ki wa te pasiemu
2: retro ko wa te paleto toko kala evo ni re huni na tuma kala manu ba ni wa ni le kala i poti ki no li ala ni yake ni kanitu wela kuma ba kanu wa ne leto manu mpaka ba retro le kieni te pelaka
0: ngaya Papaka, kinkoha kwa haka nuri hai.
3: Na vertate, nila satuye chawaniya vale, kaninchuwe la nijimwaniya wa nitepayo oretrode.
0: Ama nanka anivira mumemba.
3: Anivira ayo. Animarula cha enupa chikina cha nimora cha namarula cha pante kuhala chikina kumora cha otene. Otene de mpele. Ah, murelo kanona, animakole pia. Kuiwa katung. mana ne na biriana ntoko oma putu nini wira ka eh elo yakile sukiri elo yakile seleste elo yakile hia no na to abaye mmakala wira na afere atu abu hia no na pani onortinno vini kuma la poyo ntako wo ni afere ka no chamora mora vale ha porque ma pro menchene tienen que lo que hiera no paye yo lo que hiera ya dijene ya pitu wa na mora saka ti lo que hiera tenera ne akwe ni ni hawa
0: masi ekina ku kya ku pye yu ka tuna koko ha so wo thiyo phato la tra kolera a khala ro hnya ka ma pro makina ku ne ana jo jor la masa kartari pa he ma regula ru ka mone ke ali yu tani misa ya la wanre siba ba wanre akela yo kena ki virhel ba sulu kruan do di ya le ro mu ru he mu mu wan pola ma wa ne muri ha yu eto ene ne la
3: e kweli mi ano totalmente mi te mi kwane ne o hawa u o sekretari u o ya wan to kocha mumo
0: ibon to tena lukama
3: ara tele ya wan ya kan to kocha mumo e kina ha o mento male oni rio lan kunya ka fitau sekretari kapu mpewe ngubala kan in halala chi cha mo wera mone ne luku ini panya ma ku okwa olupatia oloromla cha ni lese mwano e ele ala punta kwe kweli ni hawa
0: Nteniwariwa na mahole ya mawani wawali liha tuwa lala akina kwa nirla uhisuwela wira mano ele ni hime anjila nari wira mwereke sato nir hai wawili liha mihubi
3: ni hime mihubi wira nyanya lopana atuila hika ninjolo mkumaya atuila la allahu nirekecho nirateke nikweteke vapua panirhia ya masi ni hime uri anapeke ni inaparanya soyo ni hime
0: aa Mai kori la valencena nanyu na kulihekela na ve nihimya hela ipamphori ase nihimwa so wothiwa katukena no thiriwa twala kena kupa heri hai monone la hai au la nyumu nupo la si so monne koni aniru hata sekretari oreta bakole
4: mira no kinin romo la tinata mkwa kama ana kumpieni nloko bikinira le thuila kurusale laho nginto lo nkhumaya kinro thawera fulano kinro mo theria so mi kinira le thuile la ele twile la marene luko tini phanyi hale ngintsolo nkhuma wala tinira ne ya ngintsola ke nrowotha rwantsa wira tafulano nata tani ming kina kusa nthale wira afulano ale uwe mana ko ala tani mwira nata ngira thu wira hak ya luko
0: mama mani pavela bale e varma swahila e twile lele ri ri bamilo babo ri hai ma pavela nyu ko khali hera na mvane lwa hula
5: Eri mamilo baba min tokomi ba manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke ere la ba ya shapa nu pitruwa la tu ile we phu khule pia ka masikhano anela le thetwa em pa khantsana me ka khapela we rapoti ke na machu taria ena be nhi ye shiri akele masiman tokomi inkirina manera amanna ka nu khwa ke ri te mena sha na ka bale nlelo ri tsitsale ni manang khaiwa virale khalai Masinkirna mane rovenyha bale kale pia bale kane rapoti ala shana akala naki ku miherota ku herra ka afyo ku khana ka thamanera kuni raka baba ba ana puya ninyo shana ka mwale ba mwana achutarale wala ni mavekelo metsa wo wira twale ya achutari ya ritsivate ni masi kharina ni thiyo ya phanya bale ani mana ni hokontoro lari Masi makhale lo aya khana konseterari baba bana pera baba ke nona wira okhuma na pera umpa khana pera toshe ke nona wira ni porona wennan kuta yakha afali ari mitano ma hi yunani phay per kole ra masine ni rapa thu yokiani tikini ha wa ala la la ke numa raman na roba poti wanto nya kulihana ba wira biya la sakartara nu ki helela Masinala itu wala ketru mana anirata mamisiki tukula phatsare wira minkintu wala ngira letru masiroho kuya shukuru masiala phavale ninni shira mbodi pinira ka wira oretolo lani poroni nkhumesha yahika nintu wala unyala ni woni ninyala masima hikwala no venya khavo mwana mmotsa khala iba ana mwana ya warhi ntokolo la kha wara letru ilela a warhi ana ntuitu wate Masiwana maikwala na mwana watena na wara falarda na arapi hiya na arapa ni sapa uwa na akala. Masura tola nlelo ni nakala na akaki ni puro ni mwayano.
0: Yo kala tu ahi mo ifral tasi si himma yu chikarta vejala kala to kina ku anaku sha tho yari hela se vale munta mane ku to makari pa 39 lo yape
5: awa anir hata ma atui hwa ne vira ma passagero ankhuma wa matsuwa ra ko maya ankhuma maya ra ka wa matsuwa ale ya wa bashita sa wili pella ka karo ya ndula mwana ya kanona to manera o thipela ne ana ma wa wira ko li hi hipa ala na rula khuti khela ka vale hina hala vale khiani kontaminar Ah.
0: Vano ni vanila kama ha huyola opore olandri ni Sakina Asunto Charles. Onvaramite ko sa onamalola odishiritu ya omwemba masi wote pshwene shipiritali ya omwemba. Nkahaya muhano Sakina Asunto Charles. Ana mawanela ni mwiwa humu evanyana kama so hiyena sa solduana ni kolera mapeni riwawe masekili wawe ni yeseni himu masowuti wa mawanimu etuni varawe ya ama holela ye kumi edistritu ila wawale liheri ya mukalilo la watu wa kolera na mawani ala
6: nzena ana kasakena Asunto Charles ni de verdade Asunto mvara ekipe do Saudi para ahi mera na mawani ni nae mera sobre makalelo Amun laponi atarawesh yowira tela wapuani okweta wapuani yarwava le urutsane okhutsa onyawa matata ni sabao walani aikala ni sabao edrura orapi hata iparato wapuani okala limpo akarapi hana mwane okatri kuo sempere wo hinyela o khala o ro o vara yo meteko yelelo melo hivara sempre medita preventiva tsinkhala para sempre ke hena para lelo melo hia lelo para melo hia ni nae mera o era re aphanya ola o retrola I honkomane koani para o preveni re retrolo le humpe hospitali amba heke mati sempre akusheke mati ya rwana ka vale hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akushike lanya ne akushike mazi ale humure haka enkerana nlanya potu kusha mazi kwa pea khulu kama ke kulirimotsa kuhela esukhere tambe kulirimotsa kwa aproveta rokhele dipwe soro bashaya khala ne tempweyo akushema tsala fontenaria a luketsommo a helema a selese ukirivakani makavakani aviraka amuri hakan retrole para aprovetare ompe hospital sana
0: ikina ku enashan kiha ama holla miteko sai kumini makuri para kina ku enafilo mlaponi mahu edes information o himaso uto patulo tra kolera muteko ni veriwa tisheni vokalera ni ama holla mawan
6: Di verdade de informação tena kala vincene mabai romo mas muitas vezes através de a conversa em kala neho ya na nansa utene na comunidade anirwana eletwela le kwantsa ja operariha kwantsa operseperi molu mwana a himere hala wera epa e verdade mano kukhala le O sane ari tshetsa vara tsona nara khantso vare thuzo rera eti information ke dzi mfarda re imagine ni rwana ku tentari ye ku maleha através ya dialogo dzi mpanke ho encontro comunitario hi para re sempre
0: no shukurela asantimi ko shukurela ni mpahe riani lo no penta ho muniwa o na pera mwemba ni mvanela ho na area kama karara Esheni kanle over yaka wina the nakal hiria ana mawani wose koreta wa kolera. Alu pali hiriwe karo kenyanyala upiero wa papa la sakartari. Nkaha ya vanto, okati tiyo la, uvan la kinro vanila. Vari kivalo keva maulumu sheni nikandia hu ohala ntarlaka. Wa okanle onu niwarani hiyo upia. Huibu ni mpavela huwi kolero hina pia munaperamu muzeromu.
2: Anaka nyera nyera ni kateke ni rapeke unu utalivela na rupusu uo epa nbani hekeitza mkupa kakenjeni vate kuvela ka kia rapi hataka shane hu epa rushaka eretra ya kolera
0: adubali
7: ane rapeke nikatheke nevareke duzora revate vale ebara omomula meremani mabare kwa kono kondumenar
0: katuna urkunula mono lanno ka heshege thonuma baba ehandia kanlia halava van lakin rovanel handia huyeta laka nirge sai thare proshen
1: thara ditso mona shelia narakumi vale ekushake melo khovela ka nihengwe hendre mwana mane ole ono mbara vontate au tshuna wawe niveleke nirapheke paratho nirakatheke nirapheke mwana mane ole proke mwana tihini ninyalela yenda khanchuela wera miane mbara akela vayorera nta pako shukhorela tsa yona puya nikhali hereke neteke ni parakha kole rola akhala wera thiyantu nirutuziri hiya khala wera mwana ene luko tampeni nave kala wera shante rutuziri
0: aropi wani yokolero la mherera nyumusi pesha la morongwe ha
1: ka mutaka tanghawa bana kangwa har mika ki phayale ke hote so awe ha mutaka tira tsali aya ni porone ka hono tunku buruka hawa wan hawa wa yena ni mitike ni hawa onti makela we ah
0: mai mai nka haya tete ni re haiba ikandia ho wira tarihe ka miruku se yo sindale ya mawanu ka thukena ne kupaliwa ka thukena hina kupaliwa o se koreta wa kolera
3: a me kinera yo tuyo jinaona ho jiri helia ka yo niri andri hela twambera ni reka wona jina ri helia vantamani ma wona na ona kan hereke kuka ka kan ntata chon nar no ne ke kukusa kan kana thipelaka ntiri kuntina kan tamola kunra pyaka kuma apa ka kenandia pe hupi omba ha kora na anavale na kalama byao ni nywele na nyama na mwana ni thipeleke ni yo de falarta yo niri heke nire kahura temika riha nire heka wapua vao ni tepeleke punghubu ni vahaka
0: mai
5: nimiki
0: vela vela uroka laru nire haiva
5: vava o vela vela uhuo ni iyo tuyo zintikela za avire kui huyo kena ira uira hee na ashi nene pairo ni namwa nito weha makere kere na panyavale ni totreke ni tepeleke ni vareke ya vare hunilieke masi e yo loreto la khurero ni shanki gore ka ya kha motsa mo ni ha thipela a twa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa nen na marapi ha kuta nthwa ba ka mba ra nthule u ri e nge ro ko nte mina ri ba masi ba mana ne luka na chu tari e thwile khale thini bukuwa ya khale thini mali ha wen luku a mali he ni mumule no hawa ba e yite lelelela uwo wona pera toshi wo watanu mala vukuruwa masi wapia batawa wani phanya bo kwetsia kone ra ka wira mana ne ndukwa na chutari e trile vukuwe ni khala 10 ni wora ke malaria ke ya ro hospital ni ani phanya ba lo wona na ku vele hospital kana rena thomane ra wira ne na sa to hospital na ata mani hurupala ni ro hospital mani huwere ye fepire ni ro hospital kwa kere ni mwira enira vate u hova mikuto kutho ni na ku vele hospital kulipa ne
0: ka hamro koreka
4: ni me ke la vula zita mwira ni rapeke ni kateke rato ni pa oni maleleke ba pa hi
0: mai mo rom hinya ka wina ve monne ni me thwanyo a rato wa kolera ba e han e khanlia ho la ne tla ka tifi
8: ne na hala ne panka ke jene ne na kata ne na rapa masi ne mitikini ha patrile la bankuma ne mitikini zola hinala mama lora khalai kari khuyangoria patikhina vela la trena ki a khala unanya mamuna na hala ka bantu kun majetu ya kiza kunelela mashungwa nonno ne na rapa ne na kata patini na vela mashimirimane minene phanya mane hiela ratela ne mitikini ha mapuruwa nkumaya ni mashana kapa matinira kure twilela evukuwe ni hurata monyi humo ni nirata ni hane njieni kihinto kukhala hivu ahimi yapo ni nirata mne twile nani tikini hawa nkumaya
0: asante nka amuru kura kamokana tuko yo hinyia wala mpelo thea ndashara nike hai ambavelo thea weyo ayo mkwaho la wakaliliwe ni miyo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumpukani na malele ihapari runahu wa mosaru kumelo opo maikani ya omwemba masuotopo shweno onapera mutete wa ozero muhinama mvanelo la uluwa nureta wa kolera wa mkoa wa Mosarad Mozambique kaliriwa we ni UNICEF. Kwaherini.

0: Munira nyu hitele ibona phi?
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phela pa hisuele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sangu. Mukume ba hi.
3: Bala ni tu. Ngarani ba mirava. Meo kini mo sueli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Koroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na manewani ikuha ikina nkino na mota watu mayoja nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotumaka.
3: Isote pa orere la wekumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwati lo orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

kasoleng ka ro a wa malana no te popani le mahikwena la ne ne vasa otela sheni yonto ma muhiyanyu maro hitheliwe hoye FZ Filanova.

Da fila nova iwano tana handishi koro. Ay ay ano pa nila ano lela na ang ano tanya? Ay kuna handla yamururu pahin. Starlis Martins.

Kirwan tompen to mahe kwala wo mala mala Mohanli wi yerana pahin Evanshila pahin evanshile bondia Enkala ko voli wo Ako voli wa baba Ay ay ay bonde ki kala ko voli wa pahin Wa kala wante papa wa kala wante pavo Yonki dobla mustaroni perola Saka kenroka la wawinyo

0: kumanelo wa ihapari
1: ihali jo wilelia atu otene anumui bulela radio Mosambike ukati wonkumanelo wo hapari itu yochukuliha murima wivya ni polovolo natu ohichulelia bispo o diocese o Kilimani ni aringholeli arkidiocese o Beira Don Osório Sitora Afonso.
2: O kwa wa bispo ala wote pa woneiha vorea wachu otene na riale hikanle makristo.
3: We asase makalelo we tani enda nicheneyo.
4: Fala alipa onana la murima. Yenda tiheni o endeni o yatekenleheni atikenlenge. Alipa ona daruma enoro enegami fantoma.
1: Mayatini o Igreja Católica yo Kilimani ananyo hola wivya wa bispo o diocese yo Kilimani ni aringholele arkidiocese yo Beira Don Osório Sitora Afonso. Aholele onrita unuwawa ukumi i provincia yo Cabo Delgado unaopera ana mawane ukala mito ni une majera ureta wo Ebola ukele ilapo yo Congo ihapari chelapo chokopela i tribunal chelapo chomu Afrika ino kikicheriha ihaki chatu yo himachera i guvernu yo Tanzania imali hendla mulo ni himachera mtu nohala niena ivie ya pwikale hapari chulu pale ni chikina ku chinuhale hu ukumihera utinkaita itu yochukuliha murima wivya ni polovolo natu ohichulelia bispo o diocese o Kilimani ni aringholeli arkidiocese o Beira Don Osório Sitora Afonso ihapari chotene ni mwaparaka onteko Amilcar da Conceição
5: sindwase jihuaka miteko sa othola tholihwa mathowa wiye bispo e diocese yapoma yavachwapo ni umsatro apostoliku a arkidiocese yapoma yo Beira Don Osório Sitora Afonso opeliwe nhiku na worwa elukulukwela ni khuru na thola thola miya high province of Zambezia eniso ya sasa kani elapelaka wi ephanye mathowene eyo rihiha a Kristo Mohamo he Kresha Katolika na ko hakonhanho e province of Zambezia aiwe saweria ha makajamiho epinye elukulukwe ya hawe heriraya tivava memvekaya wawi ya sasiwe ni etholotholiwe mathowa wi esuwenye nthowasheni ipheliwiye muholula
2: meyano kinichane ya minora jaime kinaphanye epoma ya wana kuruwe ekiphanye ni wijela wona wi ari muchu otheya muchu ari ochekulania ni achothene nitho ari muchu avaha miruku saphama miphiro saphama saphonela ochara okwa wa bispo ala wote pa woneiha vorea wachu otene na riale hikanle makristo
3: we asase makalelo we tani enda nicheneyo ni mpawa tani echeneyo nithoni niko hako hashawi mpamwe nemomo arimo mekaiye havo iwale barulu wi akala onapakeliwa makateni ho onanara ndra huno ni yo ko habariari shavanki pale nahela ichu sothene bariari ba muluku wi muluku ngamulena ne lapwelai ya bathi elapwelai yo Mosambiki ni thomo emunleli he tihe nisha makhalotani nthoatani ipelingwa ye mana ola amuluku ehi nono mathowa
4: Me hanno manera ka ke laki o kwa wa bishku ki vale e fio sintirja sabato e lukulu ku ya kwasi oito ora ki laki o wani mashia nkwele ya buwi e buwe liwe atwene yao yonwe masu yene mto watani de renyaya ui e fuwele

0: ithowane nebere ye athwala alipha onana la murima yenda fiheni o endeni o yatekeni leheni atekeni lenge alipha onana ruma enoro ene kami tantama
1: na upsheran wawi don ozoriu sitora o yariwe o ribawe province ye wampula o thandiwe akwi akale bishpo e poma ya vachuapo ni papa leon 14 mweri wa julio e aka ele evindre anogwela bakankarane mo mahiku makhumararu ni hiku ni moha mweri wa agosto e aka moharu yeyo amuchinchaka don ilariu dakush masinga o hiya vava e poma ya vachuapo arito muholeli a arkidiosezi e poma yobera o liliye vakankarane mo mahiku kumimweri wa abril e aka e moharu yeyo ya ele evindre amuchinchi yem dalazwana ntowa na
2: mayatini ogresha na nyuhula wivya wa bishpu diosezi obera don afaso unuwewa ukumi iprovincia yokabde unemachera ureta wa ebola
3: na mito ihinachone machera ni wana na ukela ni umariela ureta wa ebola ula ndeteola ihapare chihimache ni holeli ni uweha ireta wa mochane sipintupintu ila e provinsi la Sange Agustinyu ulahu himacha wira mwaha woke la ureta u ebola ila siyehu eto ela pochikin turizmu. Sange hochuweliha wira nena cho anera avraka miteko cho wituchiha.